inyo kami atok to tukisiyak taka ama utop asulatap mga kinganon utak tayo ng lalok si magama kinganon na si yung magama tapan ay talagawak sa mga pinakani tayo may tiyumati miga Piwa Tema tamanan yaga anyaga jaga tema churotlugu timinnullu ihimannulunne ikhyasuli muigutigilok chimanagu tema churugama ikayoktaw chimani yaluga tamanna ipinaqtuwalu simajo ama tema churuwaqchunga ni helal ikhyasuligunnagin namaimaqanga chimajoluulugunnaginnama walaungannama ukhumatchuqoluwartillugu tamanna timima

0: lakut CBC kata tami pibalian. Ubang hausan itu tanah haus itu mew angut inu gunek si malam macam malu asing angin inu gunek si mage angin si mage jauh kamu tahu sekopet kalau halau telu gina cingu jalan ni ame paling si kau na cingu jalan ni ame unukut ohak si maju tanah go ubikak nunalin nupe si lauk tu ohau jilu ni tanah amalu makko asing kamu tahu jauh hati kejangan tahu semitu di kata tu minyak nak tu ni sikumi pali siku hati maju ella pali siku tu abang nak tu lagi jilu nani sila lauk tu 49 ya kagulu anguti uti minganik 12 kilometers nunalin sila tanah amalu tanah aipa 35 ne kago hatto nani jaula ngitto amalu se magija ipiji mini wenga dako na chengu jami ulla ko khina tawne ngene khatte tawle la tun khaw shui to pa pale se kunge amalu nuna butto fonga jula ge khaw se saktun nuna butto ta nei la ulu majukan ta de mamu ikolla tule gene mun dako kanata mi na partui ikolla hatte duni tai mai la ke jauni tu nuna bon tan ikola tu khale khale na pan minister nuna le pije chek nuna craig si mai la ko khala tu tai ma go nuna bon na pa to khalong na pa to khang kalo tu ne ke se ne pan na si ma che re ha mata
1: while much of Nunavut lies above the tree
0: nuna bon tan na pa tu si la tan ni tilugo tai ma kseni isumalum namat au parleni nganu ukho si parleni kajanganu tamannanu na ikolla hattetu na ga hamanu na lilo toktau na harluti sunak kutangilu nuna buta tai ma ta na ilinne nuna bu me ulinne ga kanne hatta gunna ne alatu hauje man xawlu tilu to ban na tulu gana me katu ji hatawlu tik amalu tau ta ko nuna bu tai ma ukho hat teu gya gun na hatar ne ala tukana tele mamun ta ko te o man nai na Alberta Avenue ninganu akaung le ko te ha mata inuit isu maru tu hanui la mangata Alberta me unne ko ko man ne mata kana ta me ngin ne mangami umbalu ni ta vi palle ne mut kana ta me ta ko lu ta thousands ngin ni tu inuit Alberta me tu amalu uan nangangan ila uke utakte me atuk tau na hatuin na kaya hatun na pang na kopak dan kalali nuna nimi utsada kana tami ungulutuk nami ni illu hatu Edmonton mi dan kana tami ungudjuti ni paipa ni utak hiju amalu tau kakanu ila mga maana nalun waktu mi tuku pilu waktu mi tak kua kanu ila nga jaulakban tai malu tana kana tami abin na patau ke otak tu mi otak tau gajam mi jun pilu waktu mi khitir mi un ami suit Alberta maan ni apile hata sungu mata asingin nulu tana talop tu ami Bob Lyle tana an ni apile akta mi malik umar ni aksi majo
2: an ni apile aksuta kawi saktawi aksuta tecumani aluning tamangali kita kumilu ni tanung ngok at taksiman ni kula at isu magibali alok takali abidjang ito
0: tay may inuit amisuit ilaham mata elber dami dako pilok dami inuit pupalugu ya katalang si matilugin tay malo amisuit daw inuit inugun niya si maju ilubat hakto di ang akakun na si mangituin dan ano na bumi si bulat ti John Main o kalaw to nga dan kanada may kajoktoy na kato ni ataw si ulod ni gawak sangay na sa umat si BC ko o kakatika ko si Majuy Elbode si bulat ti nga ni Daniel Smith kasi ni sulito sa kanila ang ito inuitaw takotak kajal di o katak tuwid

0: kau sa itong may angot inuugunik si manong medyo kamalo si nga nga taon na iso magadaw so inuugunik tuminiugay nga kamutaw sa kupek kulo akalaw tilugin na tingo dalang na yami palisig ko kau sa kaktamini na tingo dalang na yami unuk ko taon na ubikar nunalin no pisuto ni kau sa kaygatok tuminik taon na amalo makaw asingig ataw sa may kamutaw sa mitutik nga tako katatumini si kumi palisi ko kasi mamijut tako palisi tuwa pang naktulog ka jilo tatso matiminga ni 49 na kago hakto ang utiw nani sila okto 12 kilometers nunaliw sila tani namaluta na ay pa 35 na kaguli nani jawlaw ng ito ama isi magadya ipijuminiwga nga tuwa pang naktulog ka jilo na tingo dyan may kinikun nila okto yung lakon tako kau suit tu pale cik kong amalo nun na buto kong ajula kajik kau disak tuin inoi nunak jua miu kati majing ikan ata mita ko na luna si juin nunak jua le mami itse bau tau ko jau luni kati majing inun alu kikut kata nen kawat sale amini ujung kana tami kigak tu juin ata ko kau jik kartau ni atun tiku atau ko jau luni kutik dan nalu aking ulak pangan ulungan ni ICC kati man nakatilugin e halun ni kati malak tuin July 22nd 25 ko kasuan ni ngani dan kanata kati mabiyugak tuwak tilugin itibaw tanga kanata mayungugay haman haman utaw 20-30 munut itibaw ta kamne atut ICC itibaw tanga nunak tuwali mahami sibulak tini unuin nunak jua miu kati majingin ni kegak tui juit inuit nunang ngin ni lima kegiatan inuit katu jaka tiga takwa $5 million ni kina wadang ni atuk kona tui nunabut inuit pitu haku bicanganut tanah nalu nak tau lauk tu kiwa ye kati majingi kati matiluge ikhanun ni pinaswa kusiu lauk tu mi temanu takwa abbalong ni la jun tamani $10 million gati lugu qia ang jukang ola jwa ke so hala to taman nago 200,000 ulu inuit sana ugot to kha jang nu na bu mo gadak tu
1: ata neili ni ga ke chia ba ugot main nu ubatin nu amma hitong watin nu ngot tin nu tamakko pilre ari ba takuja Guna hulu gay, may tunutag tamani laki bugo silak jawa may may lewo tichacheba wala mata tamakunonga king of atinut amalo atako pimmakiw tuni watinu nuna buli mamon at tuang adlunitan na
0: kiwa ye naluna sila umajut kina wadang nasingin na pinaswa ko si ulaw tumi tako $10 million nutahat pa ikibin nun ikajutaw ni Acto Kakibak Association kuluting tayo malo tako sana jau baliagir tuno sana kajak ipiak diuk mitsi matalikang at tuga pimilo pa ikibin pan nagtuktaw tanan ni kuyo kajaw mayo nun liik kina ilan nutahami pa ikibit tala kaya nga Inuit Alberta may hanwilingan ang mga may mana na lujuitan na Api gumatilog ikan at kami, Alberta, may ut nirewakakto jakat si mata, ilalamata, kanat kami unut ilawangin na kumamangata, o balaw niin, api palian namin, kanat kami, tapana kupak, tana kalali, nuna, ngani may ut saja, iluhakto ko Edmonton, may hamalo, kanat kami, uksik to, paipakun.
2: My immigration agreement is with Canada.
0: Tana ang katigin ni kasi maganganut kanata mo tuwang mat Alberta amaluta na kanata mo kanata ko pekto ko kaya kanila ako tani katulad ka tayo kasi ato First Nation ano na kakasi mo yung Alberta mika tako ay katuwi bi mo naluna tao lao mata abigaswar niyo yung pigeon na tingin ni so kaya gajak to kasi ani gawa mga sulit ni ko ato sila to it October 19 ulakan ulakan here to CBC Regional News Resolute Bay man is dead and another presumed dead after a snowmobile accident on Saturday. Police

Ulakot hula tiapa kutu nga sutera sama anak hulang mut utang metin luta uti sanga kain nalang medati luta tama nga 925 nga suning ani teko na alat tukunoy na alat pala yoy lukay ulakot tiapa situ nga sutera si tema tu saya katakau kan si lata pani Albert ami tamani kanat ami so kanat ami utau kuni lut gasung matay lak tama sa mamisan uta natau apak sa kun nala kuipos sa kabab layo ula tu sa pagi ni aktabut ama pivan layut 925 patahan nakawasa lotok inyo titut ang malakal lunat sa chong nakin lunay.

0: Teeme ilak takko in October laka takko Alberta miota ya nukala mata takko Canada miota ngin nagman yang mga batalon ni dupalon ni asitil yang mga ta ta bani Canada miota ngun ni nakala batalon ni kano atu ina kaga yang mga kinuilo miso katalang at tabani tweet tabani miota yun nila kano kaya atu tao nakakayak panay. Dan apa sahun dalam mereka kebab layak tu saya kena dalam melabur. Bab sebelum lepas betulnya sudah ada kerja nama apa sahun dalam mereka betulnya nak kau kabit tema dan kau siu kat dalam memanila Alberta me ilatan Alberta me sebelum tiga yang tamas semingat abit tiga sunang mereka kau sekarang kat dalam lugu kanun lihat mana sama kebio.
1: Pigiad yr atach dilw o chaos yr atach ni nga damatwm i nga taitwm a ni gael awl o'ch cangalwm ni walwagia maca awm i nabang a ni gilw macwng ni yw i pa o chaos yr iawn lel o'ch chymang ma Albert am i cwbiag i lawch chymang i ta capiag i ddugwlw i chymal i cael actor o chanol gwli abipata kuya gila ko si Mangita ka to sa katak siwo mandali to sa katalok siwo abit sumaguti na mga niyak mga aming kawin mabalangin namin na mga niyak mga aming yung naging ito aming nito o kakpagtuwo kalo na nunagan nunga kalo na nunagan nunga nakakatak siwo sa nunga nakalakita kalo na nunagan nunga ikadain nunang taman na tay ma tay ko nga katara kalok pala yabon tanong nga wagay kuta anyak wili aksuta kawi saktawi aksuta tay tumani aluning tamang ngali katok mo ni tanong nga kataksiman ni kula kata isumagi pala yalok takali abidyang ito.
0: Taman nali bab kanu ilin ilin nupim magyo tigi pa solo abi kala na kataloni tawangat solo tawong katabi matao tayo inuin kanu taman atuin ya kakas atuin kanaya kasugibyo
1: abi na yaktualo nukpata anya wilyal kayo takawisak toktaw ya kaya kala kayo ta ilabulun niin upala kay gatigo tao nung apula kay gatigo inukaw to lang man Albert na mi tayo mag piyum na sa kaldo ko sa kisya ni layak to asidok tao ngin nukpal taman na anyakang ito lang nung mo tayo may na yalukpal akawang ito lang layak to nuktera halda ko talon ni Asianun province mo kuya na kayang ito kasi ni tayo may niya kasuwing ito ka
0: tayo may lakta ni Inuit Albert Amitri at ako sa kakata may gabi at ane bili ako besi yung ulo nilo tayo ko at tayo tayo ni ilin niya kaya katalawak dut puwalo kaya katalawak sa mayuit pilawak sa mamim mata. Kanulita ko inuita wane Albert ami to kiting mi ni tulo ato to ne kasugi bigi taman na kayo sin naka.
1: Man na po paglung ni lawag ni inulok din na galon ni tano wa anya ko bila katali lawag si man ng mata po paglulu ato po paglung itulo ni anya ko takano wa Edmonton Charles Campson mga katalawag si mga mata. Ama ilubak tau si mayo ang kangin ni kwe amiswaloy anyak wilak si makatang ni kwe anyak wilak si man ni kwe tamangat katok miyuni ama asingin ni nunaling ni inubialoy do St. Albert mi Edmonton ilagin ako miya nga sila tani palok si mong miyugala St. Albert mi inung nun ilubak ako wakakto ama kawisak ala ilo rin si Maluti at takanani sel senior but ilubi kawingan ni amalo mana tanunga ni selong liwa tasio lang ang lunga ilan na ni amantan mo kawisak tayo yak tula ngayon at ayun lang kaya lo Edmonton uwat to Alberta uwat din nun tulayan ka pagliya lang alok tulugo inung nun anutin nun amiswalong nun tulayan misana lang ngayon nun ili sa kakabiyolok si Manungman tayin na Laduk Edmonton sila tani ito mita Edmonton International Airport tayin na Laduk mipo tayin ko tulayin mo sana yakto lang ngayon taon nung ili sa kakakot maniksay nung ming at saluso nung ming pigyala ko si Mayuwinin mibigay law tinaguhuli pigyak titi wini inwi ilin yakto Edmonton International Airport mi taman na kawi mayalong ito kawi sakpaliyala ko si Mayuwinin kawi kitong mo inu katulad ng katiging ito tama na mga tuwin na ito ay alaw si mga man ilita kaya o tinaswak sa tigo inuin inubialuin kibaldong mo kisik talong mo tadluin niwalayin kubat mo tangning ilaw yung alaw si man ng mga kawi mong ito nga inulaw din na nga dulayin tamang hakti pala lang ang tidlo amihalong mata piyak titiwi ni mibiyo ulo tamang amihalong lulunang yali mami tay ko nga mitak palok po inyong nun inubialong nun piyak taw ni kumun upalang ayabo tay ma tamali pinasawa ko si tinni
0: Tako ni lahat Inuit tawa ni Albert ami katos sa malang at ako ni taman na lakanaw pimariw tigibiyo tawa ni Albert ami o tamani ka na tamingin na kulugin
1: at ayun lang alam mo taman na iglokangin ni kutin nun nunalitin ni taman na kitong mo ni tako uyakta kaming may sana waktun taon nga ilangit nuktok palyalok tut sanayak to kay kami nukkangal kay kami talok yun amalun ni halutut siya kukuluk tumulun ni nuktok palong mata tay ko ilangit amihud ng ito wala kasi ni amihungok palyalok tut taon nga nuktok palyalok Edmonton mulwa amihwalulok tut inyo ilabun ilangit taon ni Alberta mi utawlok tumahan na 1,000 ungatani pala yung taon ni Inuit nunabong mi utay Alberta mi
0: Tay malakanok tako nung Alberta mila gaba magiging nun kaba magiging nun kano okakong magayakili nilag bakati taon ni Robin
1: Aga ko na abidyang ito kayo madlawi kasi ani at ano kayat din ni ilag tanong nga Alberta mo inuin aktuwa na kakamagayangin ilita kayo yakak pala yun tayo pubaglong ni ko ilita kayo si manikulok to wala kasi ani ilita ko piyak titila ito inuin tanong nga katalong ningin ni sa'y ma Dulan kalong mal, taunong nga katalil ako sa mabun. Tingmiyo kakatalong mataunong nga, emantamong nga katalil ako sa mabun. Taman na aktuan na kaya mo, elbo na mo. Inungin nun, kaya narugun ni, kaya mag-iatay ko, kanal, tamatuming ato, abin nung ming, asingin nilo, ilagyak nung ming. Tak kuno nga USA mo tak nga kaya narugun ni iso magiging nakasiw Canada mo ilaw siya tuwin nakasi kuya nami
0: Tana Bob Lyle tawa ni talo siya mo tana apasulong na lako kipasut sa akin nami sinakumig Bob ilaman ano kabisa tinunama si kudyaw mi yugot kuyan naming astay ko na lang tuwa piyo kutatot ang malutay ko to sakso ko yuit. Kau pingat siula lang mati luwa kanwingi mi ko tutap mga utilak tuwa lugi bugut. And that is all the time we have for our Nippy Wood show, not Nippy Wood, Kudlik show for this morning. So, of course, thank you to all those who tuned in with us, and of course, to all those who contributed for our show. I like how I can bring you to the

Ne per me na la semigazione lumina che già la cava di un nine. No, no, no, that was like going somewhere. Si mana ko ta te pa la mena la kai nak nga ma ko wa ya mok tu ka ti ga ma ta ka ti ga hang tu si mana ko ta si u tang man hai na ga ja ra ka pe wo ka June 9 mil ka ma ya ko ta bo na ti sak da han na pe si u ko hal na ti tu lang mi yu ga ra ke se na ta ta man na ta si ha ta na me ala ga no na ga ne am ma lo ka na ta mai ta ma ko so na ko ta ga lain Juliet Scooter from Madeira, Hanwit and Amagada, Nepal, to some begin at the Harris Road, to some at the Makoa, Ila Hai, down the window, Nagayo Unut, as you know, soon with that, Island, the Koakan William Sumuta Mangata, and the CBC Kunut, Tungasai Paul. Tamakuninga kinakutuinan na apirikatali lang na may man hanwit tamanga daw nung apura kaya lang alam ni may alagay nyo nang inyon at natusa lang ayaw na natusa kanyo lang ayaw daman na ila piyara sa matiging man hai bukala kawala at nga deko nipili ako minakti wala kayo nalauti nakasusi bukala na ito apin pagkwadab kisunik ko ha piso din hanusan ko kaya kasi ngutang mga daag kasi wadali siya taklo ko makuning ako yung ilinir titapi ulog doon na magkwadab ikay may giyakang may yugalwan Aulau tilin, pingat sunik aulau tili at salawali o si damaning. Matan na kawiga kaswa kawiga ilagyo ka pila ko to time. Sulilu teo, niyaw si at pamatay la tamahan ay kanadami. Dan na. To salang ang mayabot. Bedouin, to salang ay basang klas na kwan. Niyaw tilaw tumin kolong ni yo de kala de kumina bi mi mate no darmik da na tu sala sa maya kala wa se da na kala buds bermi de mi to lunita tsminga ni ya kan de to ni ti lu na la ne ta si suli de o ha ye ga te la wa mai la ipat sang na ga ya mo te lu na ga je le ke wo u ku a tu sa ga tsain ka ti u ri lu we o kala ma ga na ta ma nga ma ha ye ga so te la wa mai la am se ko lu la ni ko e am se ko lu la ba pinga suwit o nga dano takay gata kung yaksan na ta o imituin na may imisa ako man na sungo mapanak na sungo ko alam may makala matuin na ko na ila nga kaila dako to sabi kaya na lang mayabon nityaw din dahil na sa kaya kaila ko na hi, ulumi June 9 nga wakaw yung mga pinakot sa kapatan lakwad ato sa paliri dyan ato kuloy tapon na kalan eh may kinap dyan sa sumo may matay lama ko at sila ato sa bimok tweet dahil yung ulumi fans takwa ko nuna bumi ilinira patuin kinap dyan sa tutik ang malukin ako tuin na nauna ato sa katsauman Pilwang waktu mek tamak ko kaya romasisun dan awlat siya kalwa mga adok da wadok da ko ilinyak tola ikon kawi kaswala nga si mimata daman na asigirialing ilinyak tikulon na makunay nga kaya akaw ngaliw ko dihat jangit kalwa mga da kawi sa kumat yutik jangit upalo kaya ilaw kigiyari at mga da dakwa datadik sa mayunik kayo siyo di kakamat yu di kayangin dan na May 27 utilukupig at talaw to June 12 mong kapat sa mo dakwa adok daw lang ang mati ilit si kay ilin nere alak to si or ilin nere apat to si to sa kaya kumat tuwan na ko si dakwa kawigya unak to si ikayo kumakot siyo suna ay ikayo di sa siya kagaya kasi ngutang mga ka notara kwa yaktaw na atin lago na hilin niya ako di si
Pinyuti ka lugi da ko ano na wag ka mako ka yang it ikaw na siya ka si Dana Gwen Hilly Akiro panikano ni manikayang may kikato yung Dana tusat kayo piwo kanawi liyo kaya katang mga kasi jiro magutik na kumnakuno ilinera patunan. Well, there's a nice public service announcement. Maybe you're planning to go to higher education after your high school. Well, there is financial assistance for Nunavut students, and they're doing a survey just to make sure that the financial assistance for Nunavut students, recipients, and the general public to take a survey about recent changes to the program. Now, these changes are aimed at promoting student success, improving financial assistance, and expanding student support service across all area of the need. So you can help by conducting, if they are conducting a survey. It started way back May 27, but it will go on until Friday, June the 12th. And your feedback is essential to help them understand how the changes are being received, what challenges students continue to face, and where further improvement can be made. So 5 to 10 minutes to complete this survey. So you can join in if you are planning to go to a higher education. Well, Gwen Hill-Akhiro is a member of Legislative Assembly for Iqaluit Managayak. She is very much interested in learning all about financial assistance for Nunavut students. So give her a call. And give her a call if you can catch her. They're very dunganaktok no matter what. But also, I love this, Thursday, June the 11th at 7 p.m. at the TC, there is an Inuktitut High School guitar recital. There's quite a bit that is happening up at the Inuktitut High School, along with the, Inuktitut drum dancers. The guitar class as well present a guitar recital with the Inuktitut drum dancers. This will be Thursday, June the 11th at 7 p.m. in the TC area, and everyone is welcome. It's like a free concert. This is very nice, getting the community together with the students of Inuktitut High School. Kuatau Inuktitut ini nak ringan ni, dari matang. Ayo kasut jisau kapi umat sunan ilik tu mini ugai kamek. Ukuan ik jauh siang nam meni jauh siang nam meni jauh tidlo. Ilin ni aku tekak mematapi, ilin ni aku tekak mematapi na Inuktitut ini nak ringan. Dah aku ilin ni hatak tu mina api sunan ilik tanam mengata nalat sila aku matjuti kejangan sedemikian June 11. Tapi kan itu semilak tu isi tak kau tingin ini cuitan nak ringanut kalau cakap tiga lak tu si Jun cukup semita mengata untuk kujun 11 saya bermakat kena kau tuin nanu tanau pada aku nak tu aku hangat tu apa wanil aku hangat tu apa lunailah sulit tau aku am alihanaikon. Jadi ma alihanaikon jauh si yang namik or alani kuwa ilangin sanang wakti tiket yung mimatada na June 1821 atok taulang at panikalan ni takwa gono na siwta kakubi or ikaya kumatua kubi takwa na nga nun na siwta usikata katalo takwa na yaw siyakti apinik usikata tayo manikalan na sikut semua orang gay pada rumah gay pada lo aku tini hendak tua pukul aku dicari gayak tangan ni dah na 100 709 728 8798 kau nak tanya dah na ikayu di kau mau bid aku kata lo tin dah aku alih naik
lit jo siak tu shuk chimo hot de ga tang mang ada. So, Alana, they're looking for 8 local drivers to be assigned to an artist group for the Alana festivities, which will be here in Nikaloi from June 18th to the 21st, 2026. So, it might be a good time to get to know your community by volunteering, or I have no idea whether they're volunteering or not, but the person to call will be Andrea, and that's 709-728-8798 or AMA050@MUN.ca if you are interested. Please text them. Ulume nakajaw na kapitre lugo ni jadi si kadakta kano itang mga June 9 tana to sa kapikay na labo to sa nakaya labo email lo ato da tana pita kadakta na panila ni jadi kawin dokoy niyo kadakta win. Kami man ni ako siya ito ako ako sa akin damakunin at kami ako yung miyuin pinikisaw di silo di tak sa kagayak tangit alok bang ito makuha tak sa kagatang ata ili sa katyudiw kagayak tangit kinakunulang mga atsi ako amere sumut ako si ubalukyasan ang masumut ako si ako that's something I took to see my what she had no katiga yamining. Wow, Dana Kena, young Sala House Yaka Yakta, $5,000. And this would leave Yakto Amalotakwa, Sitama Yakto in 2 million, 250 Dakwa, new way to sell Yakto in. Dana June 14th, all out in the Rotakwa, and I have any tit. Tunigia Hartatin, five more out in the go. Piarisara, Pigumina Lamana, Ilago Matana Ochila, Isamaria Hana, Majorimakua, Inuin, Ilocosinita, Michano, Inutitun, Sanginak, Ilocosito Hilo, Hana, Katakatatan, Namangata, Amalo, Nunagia, you know. Mami saw the Hakdana Kata Ovitsia Roda Koisa Magigare Hanang Mayasi Sanangwala Rutsi. Tamato Mamitsanot, Makua Atuaga Hamai Mata, and Akusariak at Jungavit.com, Nalunak Bingunakait, or Ukala Tidapit 1-877-975-4955 or Ubalakwa 1-886-0006 Kylie Adloka Kaya Kawana Sertain Dana Ilawi Matuakutia. So Ulumena Gajavakavok Chukwe to Palace Ringway of a man. Okay, Silao Hanuin Rayabu, come ano siya ako mabot? Agay. Sila ako na yung nakayang ito yung manala sa ako apigig at siya wala ito ako. Ba't siya ako gagawin na lang at tulong ayok? Kasi na ito ako dahil na nityayok, nityagay na pili. Mana, sila kay, ano yung nyakta mga dako ay sa mga niyang mayawan. Tusuli, may lakata lang ato. Mako, ukalaw di kala, at siya kaya lang, kawiyay kata si mayawo, ah, kasi aksamat, tutigilak nangin. Ay, mawakakamak, makuning ako yuk,
tidak aksi megalat donik dak ko ada kutsi odi sila suwa kwa suwa kune kadak to apa mata ake pali abo teman no kalaut to sa kamat to kadanak pat imay imay donik isma yupalo balli kadanak to win kawi makono ne kasi topikan ay to sa jiwa me to kalak to kapat ana to chu jono ni ilje rak to kolo tapi kani jun ten wolak pan da ko 115 to chu jo me lak twin kena ko twin ko to sak to sak yak ti ta wit kena mala da ko to chu jo ko ko ya pa yo nak ta sin da na to pani ko me to kolo lak to ma da na ilje rak hai ubi kain la shoot ki data bi khat shoot ya da no khaw sa ye se wa kim me ya chung it baro ta khai se tri baro ta khai ta na is ma gin lo go man na le is ma bu u go email lo khat ge te bol ta na ta na chung wa na khaw go e khaw wa lo ti lo wa che go bi khat ya lo ge khat ta la ta bu lady in red ya sum me ya

0: Tako sel nerko hawe sakta mening tama no nai mi no cha la patro millo kutra ga pe khaupat mini gun nai lak nai nak ta se cha go balle ni ko na halak to 15 sani ke lok no bo lak nai nak ta me yok anu kalak to go khabang ngane mi la on ni mi to ni mi so ol mi lu to khawlak pat ko na halak to 14 umi yok mini gun nai lak nai nak ta la ko no bo yang halak lo ni Kone halak to 11. Inu chak, nubuyo lak nane ak taum yuk. Kone ngalogo 17 miti logo. Puvang nituk, minikun nai lak nane ak tau yun lakut. Nubuyo lak lodik. Maluwa ni lak to 1 ringa 20 misungo ni khalo ni. Kone halak to 16. Akulibik, minikun nai lak nane ak tau yun lakut. Nubuyo lak lodik. Sekini umik sana nui halak tu utuan ni misong ulimi 40 mut tikyo dahat tu tumik. Okone halo di 13. Ibu yuwik, mini unnay lak nene ak tau yul lakut, nubu yak lutit. Wan ni lak tu wano inga 20 misong ni halo ni 40 mo hat tu tumik. Okone ngalo 10 mit di lagum. San luit, nubu yul lak nene ak tau mayu. So kuyo lak tatuin na ngayal yul lakan nik. Wan ni lak tu wano inga 40 misong ni halo ni. 60 mutti kia ura hata tumik, kone halak tu 11. Kaya suya milu rek lai milu, nubu lak nene ak tau mayut, ulu tu hawalak pal, ala hilak pali alak nene ak tau, wan ni umik sana nui halu tigo, 20 miso ulimi 40 mo hata tumik, kone ngal 5 mitti lagum. Huak tak, nubu lak nene ak tau mayuk, habang ngalak mea nui halu ni 20 miso ulimi, kone halak tu 5, Kaya suk nubu lak nene ak tau mayut, Allah hilak pala yang nulu tu hawalak pat. Habang ngayon lak tuan rin nga 20 misong ni khalo ni 40 mo hata tumik. Ko ni halak tu go 6. Aw paluk nubu lak nene ak tau mayo. So ko ilak tatuin na kaya liyong langan nik sila tiya ko pala yang nulu tu hawalak pat. Habang ngayon lak tuan rin nga 20 misong ni khalo ni ko ni halo ti go 7. Tasiyo yak nubu lak nene ak tau mayo. So ko ilak tatuin na kaya liyong langan nik. Allah hilak pala ya lulu tu khawalak pat anuk kalak tu ni kiumik sanit. Ko ni haro ni 10. Tamala ko cua minu hulak ni anayak tau mi usuk ulak tatu na luda. Allah hilak pala ya lak niayak tau yu. Habang nga nang manu ya halu ya 20 misong ulimik. Ko ni halak tu 18. Kaya so cuak nubu lak ni anayak tau mi ut. Allah hilak pala ya lulu tu khawalak pat. Wan ni umik sana nu halak tu 20 misong ulimik. Ko ni ngal 13 miti lugum. Labrador Nain, sila tiyak ubali alak na yaktaw yuk, kone kao ni 6. Hope Dell, sila tiyak ubali alak na yaktaw yuk langan nik, ni kyo miksana nui kao ni 20 misong ulimik, kone kao lak to go 5. Boswell McCovic, ala kilak pali alak na yaktaw yuk, sila tiyak ubali alak na yaktaw yuk langan nik, ni kyo miksana nui kao lak to go 20 misong ulimik, kone kao lak to go 5 miti lukum. Ako arikasel niya riko hao sakta bininga alak.
1: Ahai nakomik nalakai namigatsi haupat tuttavik tusaksaulermipat nalagi alalari usi atsunai
0: hongappasi

Tila tiyan man sa iksak ko disayan na tila tam na kaya sinang miwitak tingunikat liwilat unnoak takwa kule palela may la iglungin iglungin takwa doktor tangan tiyan man sa wigiyang na atigo magsmamiksa no

0: Man if you learn all the gang nap, daylight, side set into the young nap, talk to money, TFC Lawanga, Robert Cavito, what's out, Tao?
1: Would look good, CBC, got to my people. How sweet to me, Angotan, no goodness, Madame Major, Madame Asingang, no goodness, Massaujo, Hamotaja Copecolo, hello to Lugina, Ching with the Lamiami, Police Cohouse, Cataminina, Ching with the Lamiami, Unocota, Tana Ubicat, Nunalin, no Pishutuni, House came Matana, Amadomaco, Hamotaja, me, Hatigizangi, Ataco, Catatumini, Sikumi. Police could Malo to have not to look at it. Nanny City Law to 49 Yakagulimi Angu to Timingani, 12 kilometers, Nunalu Silatani, and Malo Ipa 35 Yakagulik, Tanali, Nanny so long to Amalo Ishimagaja, Ipijumini Ganga, Natching with a milk, Ulla Kohinakoni Law to it. Police could Amalo Nunavumi to Hongaja look at the house is up to it. Inuit nunak jua me ukati majingi kana taminano na silau tu nunak jua le mami ichi bau tau hujang mini kati majinun aluki kutik nerawa cerle yang ulau tu kana tamita ko kigak tu jo kai jo kata ulau tu tik ko ake hujau lutik kutik mik amal ulungan ni kengul lapangan ni ICC ku kati mana kala kata kalunni July 22 25 ko kasuan ni Amaluta ko kanataila ka katimabiulamat tay ma itsibaw tanga tamang aga hatong. Amalu akagong ano 23rd itsibaw tanga jawlo ni ICC itsibaw tanga nunak jawali maamu sibulak tiga jaw kujong katimajakajangin ni Inuit nunangin ni lima. Nunaput ilaw lang alam mo yung kanatami hatikin ng muta. Tako kanatami Katujatigingit Nalona Silau to Inuna, Ilagajauni Alato, Ecola to Honapat, Nuna to Nami, Minister Nuna Lee Pity Chatting in Craig Simaila, Ohalau to Nuna Bugotana, Holani Kalorti Lugun, Napak to Lee Kiseni, Parnasi Matere Hamatago.
2: While much of Nunavut lies above the tree line.
1: Taman Nunavut ilaw na galatsyani napaktohang ito kamalukisyani sunatuin na asindi palayaningin nun nuna au palayayok ukunak sa ukatalatong nuna lo ikituin na kaya halang nakajangan nun tayo ma nuna li atok tau tuin na kaya hakanang mata sunakotang ilo ma nali atako ilin niya hataw tsaya kunan sa ukatalang alato amalo akawin majumakin nun napakto ni ikijaya katak tunu tuwabang naktunulo awlat siya kataulo di tayo malutako katikajiku katuja katikingit nunabumi tayo mailagijaw titaw siya lang alatukan at alimami hanok tukay pata amalo inuwi Alberta mi tako hanuiling alamang ame man na nalunak tumini katun tako abigasyon ni kungin nukana taming Alberta mi tako nirwalaan mata Tako kanatamingin nang na ang mga taubalaw ni Abipalena Pigere Halamanga tapang na Kopek tana kalali nuna ni Mewtsaja hamaloh ilo hato Edmonton mi tana nagaw kanatamiw kukuti minik suli utakijo.
3: My immigration agreement is...
1: Tana kanatamuk si maning ang hatigin niyo kanatamut Alberta mong ito. Tay malu ata ko kanata mi ko so ko nak si mama tabane ka gojo ke che ni king of an kan suga jakhan amalo khanu ileng ati taulang aban ko pe ko ho ya kan na to ta ko ka jok to che tang nu na ka khang si maju elber na mi ka to ji na na si la si magalo mata ko pijun na tingi suga ta ko ja to ka ju si belle ka so patabin ne mo kasi ni tako sulit ka pa mangit na kung ato sila ato it October 19 mi
0: ko yan na mi kawisa tu sayak sa duta tu tamahan ka na lang mi di ma ilagay lang ito wila tu sakso giyang na mo chao chak kasi ni sibulak pa mi sila kanuin na siya o mga atak kugar jung migok unnuk nubiyan na ato makulak palilaw ni Blackwood, kanang neromato.